0: magita nkima nitu mutumwe nkisisa
1: Wengito,
0: wengito,
1: wenkanyit
0: Tembuluno
1: re Yesu Kristo
0: Tembuluno re Yesu Kristo Wewe unataka sifa, tonyo raya nkima Enkima naisho raa rabe egitu menkanyit Enkima naisho pe egitu menkito Enkima naisho pe sisi yok Aleluya Tonyo raya naki menkai Tonyo raya lasigani Madu shukore buku nekinderu nye naji Nejo etu ninye ana enkima olasigani Malaki 3 verse 2 to 3 Wara nkayang netu ananyo enkima olasigani Na agora na kimenkai na kimasinyati amejo giyotato lebrania tomanare ulkele tikita manaudo nejo kwara nkayang na kima na mudisho ngima na igaja na mudisho haleluya na kangai dininyo itiu metumo dankai kuna mtu kweli keginyor dankai na beki gira isho imena kima keginyor dankai na beki gira aitisinyo Keginyor ranga ina beki gira reten meshi sola itoriani.
1: Amen.
0: Ayura rani kibwa umantangarni yesu. Tia gyankai, mbarisagi, tenkianget o renkima. Tende majerane tukindaru ara renkianget. Andeginti wa atarare, erongi arra. Ndokiti narinje ya rare nikijogi, arraye, arraye, arraye, niki utangongwa jogi arraye. Ayu nikijogi anki mankai. Ola sikani, mea wenki menye, Ne akikisha anyo kintoshea kila baigira standard denye tankarne yesu. Megilevyo laitoria nita maa Kenya. Mewa lasika ni agude neboye. Etite neboye tiatu inakimanari nigira ime nkirowa tiagita waltungani liongwa tiatu enkimahe. Tinigira ima en urko kwele nkima tiaganka yae. Asamu itite nebo nanu tiatu ya nagima. Asamu miki mwaiki. Asamu maa mutu doini nyana nwe nakima. Hallelujah. Korela seremang mara seremang kaita na Kenya Maria gyankai merare to yoda nkarne yesu Ayuni genga mula seremang ldaigani kama 5 hivi 0702393939317 Aragi 0732992321 Kegira juga la sekane Kinto omono ye Pasara ade sida numoti okna sikita ngitu wa tonka ngiri Esika gendo omono ye raira di ngukita nkima Ner na duku kama ita yeshu Ner, nesige motiro uwa Neiborwe moti anen alanga na pakade ngoso koni Ora adwe ankaina radike nkishuya Nemitumia ninye ngolona na inagolone kintumia kisigita motio Meshi sola itoriani
1: Amen
0: Meshi sola itoriani
1: Amen
0: Hallelujah Meshi siankaya
1: Amen
2: Rakaya ndabako siria lalabo ya niri masa Tiki mwende kwa ndugaya. Hello?
3: Hello?
2: Ehe? Miki mwende kwa ndugaya. Lasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kigira ito muno lasikani. Tia kitu wakata irasha juiti. Ajua na kimo nanu. Aito munu rata wala sikani. Tesike anga yendo kipoki. Barisagi. Tina kimaino. Tangarnola itoria ni Yesu Kristo.
2: Rekala boya neri maseri alalabu.
0: Mayela joga nyobe grana nasimu ya dungu kake roshua keye. Lasima kipeje. Kegira joga lasika ni karibu.
2: Rabako seria la boyanderi masa. Rika la boyanderi masa.
1: Ola sika ni intomo ni ye tankarle yesu.
2: Tankarle yesu.
1: Ola sika ni karibu adwal taujala.
2: Karibu adwal maritala.
1: Kintomo ni yer taujala.
2: Tapa kiwajiniro wadiki graibu.
1: Kintomo ni yer maritala.
2: Tapa leyogi mkwanyang marodo li ye.
1: Kintomo ni ye.
2: Ama ni gini kitopiko randa kima. Nibili nalanya jiji tenipo ni.
1: Kintomo ni yola sika ni. Tankar na eyesu.
2: Kintomo ni yola sika ni.
1: Ura boya ndarararararabu.
2: Kintomo ni yola sika ni.
1: Kintomo ni yola sika ni. Tijo ngadwe jolie.
2: Ashamu me mutu yoga na kima.
1: Era boyan da da da da
2: Asha me shiyo ga na ne ki grai ba

0: Kiolong ejuma mosi sarumnare enkagenya omesa shoso mwan enkagenya ibwirare antina nai
1: Maya FM
2: Ega sepa katukul nejo naskuma mboka ata Media Max Waves Wode tatol nungani po kini tisi na bani niti Igre pali liam paret Tewe ina bani niti Igre tungani ako tayari pejing biashara inu abolo teli abolo aldoka Iti boda boda na yu la gyome nyamal amayate nchulu kite po kerishata Wode Media Max Waves na ya kinchoni nungungi ingitashende ma YNFM kutoka Kerishata na jene nkoropil mpaka saa yentara itokisi ya ku ndi manini ngu singulutini po ken ndi manini ngu wajona sabi dheru nkipintini mmoje nkiteshene majan na rena kengu robilizu ning subui na kene shuka kala ini po ken tenanga ziti ntena itoki yada Media Max Waves shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ekepike nishate po kereshata Media Max Waves more sauti more you
3: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabishana kiti olende enosaen keshwe
1: Mayan FM
3: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana Mayan FM ewangan orosho
2: Esipa katukul nyawangan na orosho deso lakiti atu yanka kenya Mayan larikoko wata lawama warakepe ala hina rase ntoki neita ya neke lakato ngani ajon yala tomitikyo aishu itene ke ltunga na kuoji etaki ebe kina lotion itene ke kwelaka ni jore pata lakini arasa na olosho lor wasiki shula tomitikyo ore beitu asa na olosho lor por ore beitu asa aishu ejo lari ko nyu jashu ejo opposition shu ejo olari ko nyapo shomo lari kok la lazima ni tene ke ltunga na tene lakini no ai tabai ngo nenye nale lo muda shengi rushi ngazeti naju any the standard Warakepea lakini urwani ya rase ndoki ni laumu lekai. Keti larikwale napuku nora atuwa nkishu. Na ake nduwa teno tankaraki. Enapuku noto larikwani.
4: Yankake nyama INFM.
2: Ma INFM haleo?
5: Len.
2: Ma INFM na?
5: Ya mazi ya.
2: Uwe.
5: Uwe len.
2: Ibu olen.
5: Awene.
2: Uwe.
5: Uwa.
2: Ibu olen.
5: Dera do tarempua pidora ara ara elesha tulara
2: malesha ro shege balusha ge murua
5: ai ga ge dira ngole ra ene to limwa na ngole mayo ro ge jingolo sjer kriyo mayo lo nya
2: e na ngole murua na ro limo ba me ge balla ngole na na jipo sangi
5: e mi ro kla dara nya ngole to gari ble o sangi mbele
2: or kire ru ge bungara na ngole ro kire ru ge na murua na jipo sangi
5: na ko na ye Aga yo la le aga yo nasaga nasaga minel to kana gore ora ora lo ni pagre ra tu sidai
2: eh
5: atta prenda del le
2: eh
5: un bule que tiana
2: así
5: ah dai anta en ningin anda yan sí
2: yes
5: ago
2: eh
5: eh en da rai na adena nore sida dora na lari kota na rana yola jora ida lagi na lunga ni sia ya bana isage ndar wa gol dunga na kinta ni ga jiji ra wi ko ama de ya ama wi no lang wi ra no si si ida ta wa de mba ra sa ida dore ama ra ka ti ba me gin jora wa bia so ma yo gu ba nyo ba la ta dunga ni ndo ya lunga ni na jiji ni nyanga la ra ka pe sai ne yora lai na de
2: eh
5: ona dana nan le na na pangan nan pamiri ga pangan ga do ga le na dongan jara si ai
2: mm
5: ne do ni ngo dong ko na lo ro ga le je lo so ga me pangan mi ga ra ma amari ngo le mi do ti ro no si ga ro dia ga ba ga na ga ba ge bi tu
2: mm
5: eri te sai na di ji ga era la ngala ngo dongan ngo le le ga mi ga na ga ga na ro ga na bo no si si no Awana ni miro dongana awana ni alejio
2: eh
5: amure ngene tabawa kenya ne mugure ara dongane mo daara ara ge biro dongani yola ga jaga nya graimanisha
2: ashuli
5: awane jana najo
2: yola pagi
6: useba watu si wajinga bwa
2: watu si wajinga bwa
6: ndio sinyo rais wewe wajinga walisha kenya
2: walari koni
6: yes
2: la lazima
4: yes
2: dite ya nekira kwa lakai warake pala hina ata asa duo mkukiti na hepe rade ninye tem kwa hito nabara kita nkai eta kena na iku pea boin pei belekin ok nejo aldana kla agrami dikias kutoka MCA mpako rais
4: yes
2: lolo shule Kenya kita duwa nkati nkumo kwa ling kipuwa nejo aldana la areza ee pa magra tumukia ata asa keti ya mpukuno tolari kwa nila ijele atuangi shuwar masai na hake nduwa tenu
4: Enkake nyama iya nefem
5: Belawa
4: Uuu
5: Andasuwa
4: Iboli
5: Weta gweni
4: Wee
5: Ai, ungesi ramudala dere gira kai ngurradu nkwe vini gira limu
4: Ai, chore natu murugana limu duge nko na kibala
5: Era guta kebe gira
4: Tiki kamili
5: Ije yu majene fagrok
4: Ke gira ajo kibimi kakati kidogo network sa ingine
5: Eee
4: Kake geti sao
5: Oh, sao narbalo sila ako manay grai rabi. Da yang kaya niya, may kaya niya malito kol.
4: Diyo.
5: Lami yaka sabo ka ayo sila kira ang kaya na do kelo baka haji yo.
4: Ashe.
5: Pre na da yung mori yo.
4: Na,
5: na yung grai do na yung mori baka ako, yung grai lao na basini na arre na ako na wera tapari e, malandi niya manay sila kyo lore de. Na yung mori ba mitigiro alaka ya siyo. Mama na ninga sai ne bur bungei la national ne bur da joji aga fanela gram dia
4: imagine
5: ina basha
4: ya basho le
5: ore ne ne bur aga fana yelo sin ne aje gi urbungei la magra esho marafa ngi ta mainde leo ne yudo na yore velu la de goga bonu arwangi shiro yir masa e ne me dol bu na ga ma da woloru ngana me yela joga nyona gra endle ya me yela joga de konagno na mama basi ni nari ninge
4: ndio
5: ya saya do ndo ngamage ile olohesi ai ore be kinkin tava ni ngoro ne ning dara ni lo
4: yes
5: kage ver mi loru alla jaje yi fulani amu neror moru ibungira la ganye me yolo loru ya de gara gara ni me bo bo amu bigini ngoi lo moru
4: yes
5: ara pai ne nana balo sela umara mantin
4: sho lo ngala kauma
2: nduat or masai
4: kage ndi masi ebale ajo kese bageti ko loro ngana kata mashidani
2: kedi
4: lari ko gore ndo na ji political blame games
2: lazima ke
4: ndo gore ndi yara na kata wore le loro ngana kladi atua na gera ingiro fitina wore be gijogi limo ndogi ne ti ndo ngana ko buto ji ambiti gijo ki bwasa ndo ya me na ndo loro no anda ngasa ndo ngande yo loro ka be dole dole maendeleo na yakanda
2: yes blame game lazima ke ndepe klawa madikai aite nikele ka tonga amen nye
4: Mami, ¿qué no hay?
7: Amu.
4: Eh.
7: Ya la bono ngere ngere ngere ngara yelo ke tsa yebe.
4: Eh.
7: Ni ke jama tsia ba ngela di ngara mo re ma nyebe ne go go ne lo bona ke tsia yene ne tsia.
4: Eh.
7: Ka ke era sa bo ngena.
4: Mhm.
7: Ke no?
2: Ke ne ngere ye.
7: Ya ga era sa bo ngena.
4: Mhm.
7: Ya go la bona ngara di ya ga ya ka la ne nya ke.
4: Yes.
7: O re an kai.
4: Mhm.
7: Ndi yo sene dalango le se iba bala mungu.
4: Mhm.
7: Ena ra tsani ni tsura ene se yo tsugu le wenye masiba.
2: E sugul.
7: Ya ba ra ne ndi ga maga ni mama dadi ko tsilani.
4: Ko yo ranga ila o mane ya gara ijibu.
2: So right.
4: La romo le tarifa.
2: Ashuling. Ola ri koni. La lazima ne ta ke ne tene ke. Ora ke pe ala hina itabai.
4: Mhm.
2: Ora gabe itwes aitabana pa na sili gelona le nyanak
4: ndio
2: na takane ko be laumu le kato ngani
4: kabisa
2: me radu nanu
4: kabisa
2: tana ko do manyaba gor queen eh na amiri ga lona ga si shopi
4: yes
2: keti embugu no tala rekoni atwan kishu na ke ndu ateno tankara kelle la lazima ni laumu le kato ngani
4: en ka kenyama INFM
8: ko da gwen lan
4: wey
8: subo lan ka do bona gendu
2: ya Oh,
4: eje, ule eje, jiro, jira kajo kime ningwa ito barake
2: eh.
4: Jira kanto ponyake
2: Okay, sawa jo yo ken duare no ken duare no
9: en ka kenya ma yan fm
10: ma yan fm
9: ni nyana
10: ala na soba
9: ibole
10: ningiro za na ma matangaso ni ji
9: eh
10: wala ri ko ko na ilebele
9: eh wala umru kulli
10: ko na ila umru kulli a janga ne de la mai samara se
9: eh
10: e grama ya o monadio tale ver like no longa ni siai
9: mm
10: illo
2: a membro ya do koya
10: eh
2: e kia tala ri ko le na puku no toti atu ngishu
10: e na lenga ke era e kumo
2: mm
10: do longa ni level aba jo a aga urbungia da gaga famaya miriki kai ya bazuna ga famaya urbunge
9: mm
10: ba shele ruwe mi se ajo a medigro urbunge kai ya bazuna ruwe mi se urbunge ini ngiro naras narais ajo iragis narais na nabarba na jo e kadendo gina de ro haba badal nele di yo gono na nay o yo gara hone ra na ma na ra sara ba gelu sana re le meri olori ga
9: eh
10: eh amara la ronga le meri olori ga
9: mm
10: tanyo ne se loronga na gara yo kanye mire ase
9: mera
10: au di na ini go monajo
9: mhm
10: ai e au mondi na no sane sana do wa na inja jo nda oronga nyara na buku nor amara ni 2027 amaira u loronga ni
9: mhm
10: o ikindo lori ga
2: siasa lariko la mpaka kenere niteleki ninja lawama keti ya napu kunoto lariko katuwa nkishu na ake nduwa tenu zangara ke enapu kunoto lariko ni aliki mba na ipertha K24 keju K24 live starts nene nkigura na nyaka itheru ngeju na jene English Premier League nene kwa senini na kiara Champions League kiara La Liga Bundesliga Serie A Tenable League 1 Europa League ukulia kumogole ure kiara K24 live starts na ishima kuna kuna po kini statistics moji empira kare mpaka live scores kare standing kare player performance kare top scorers one na kulia po kini metore siya empira na iyo laka ajume nyamal yata K24 live stats tuko grau na K24 live stats eti ya tuwa K24 TV K24 plus tenibo K24 digital
11: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
2: Yes, sabakata kula ina kijokie ni wakati wa kustream kama boss. Tankake nyano olonge durara. Yada K24 plus bundles. Njere, elimuni ajwara sana. Bona nchilingiti tikita mumia take. Ninjaki yu. Ni stream teatwa sana. Lolonga pogen. Wanawa. Tininya usai. Aldega ni artam mumia tozo gurite sana. Bo. Ni life nye sare. Aldega ni artam mumia. Nelimuni ajwa. Tene mi ndimaitumia na jarasa. E watcha kuna tukumpo ni yu. Ndimai download. Pitumoki ya ngura badai. Tena kuna kipinti nyongkera. Tena soap operas. Tena mumia. Movies tena ambe mpira na itumpo kinti yato K24 plus na baliki ya jukiro nya *544*24# nyangu data bundle zonji lingini tikita mumia takini tumia tiyatua esana lolonga keji K24 plus bundle ratioti liki yaki K24 plus ebo wakino Safaricom na inapeki jukiyo ndio hookup legit ya entertainment terms and conditions apply
12: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: yo ke rancho lo barno tolin
1: ya ke jase lo sugo lo
0: ke rancho paya
1: ya
0: ara
1: ke jere gra malo mbugo
0: ke gra malo
2: yo yo yo yo yo
0: kum be mbugo de ngware ni
1: e bon
0: yo la ye lo rambu
1: de to boro sugo lo ka bisa ayo
0: bor ayo la diga na bolo sa basi di jequin
1: na
0: gara nyu ara ny
1: o to sho lin
0: e to sho ka bisa
1: e na yo ga jaro do na le sugo lo le nyu jang kai te ne lo nisha
0: ma
1: cha de gra ya ro lu e jaro ba lo na ira sha yi
0: ha
1: ba lo muri wa ke lebeta
0: ne re me yo la na jiro ke gra aje vek ngamara chotlo muru wa top 40 top 40 choyo kwa rachoti le muru ino kanyona le dhrogate muru wa poka na baneniti tia tuenka kanyamaya
3: ore suamang na ninje enkishuyang enda na ninje eshedunore uloshom kage eji nabona idem ainyale lo kira manyune lang kira lara mataka muyeridi nara sagi suamang kiyaki na amayen FM emuradi evital 2 emuradi ana na rezula ramataka metayulu nipbali muyeridi lo suam peibori evanebaikim nesulaki tonka untini ang enaroko okajiado ure na muyeridi na ishori enkiroshi tonka untini enaroko okajiado nare nebo urikibie lo unkishu a CBPP Olomu roji luongishu, urikibigu luongineji a CCPP. Olodua luontari a PPR, tenibu olomu roji luontari. Tengo liswa minono kerabu labolo luomu ya ritine, tasu shore lopisani le veterinary. Ure nkolong e jumatano, tarikintikita muakuni elaba liwe udo, tiatu anka Kenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo oibori ya kimu ya ritine.
4: Peremaya. Uri dono oldungani pelepele ngishu yenye, neti ya nkatini ne melimuno. Nkatini ingiriata.
5: Peremaya.
4: Oldungani leitwe itimu siligi. Oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba kisawuni enke warie. Tiatu ankawilele mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki nkatini elo oibeleke nye ngishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu ankawilele Lele
6: Mayan FM.
0: Ekeji K24 Life Starts na tenka kenyeno long eduo taranchere eji tuko ground na K24 Life Starts sore nyaka itirisi na jene Champions League La Liga Bundesliga Serie A Europa League 1 tenebo siyajo na sablu na po oken na ishi pa kundopo kitoki emu K24 Life Starts amba po oken na itirisi ya yempira tolo shule Kenya na ishi pa kundopo oken emu K24 Live Starts na nabigiri jene nka kenyeno long eduo taranjo kimi ukuri nyamal yada K24 Life Starts amore mba po oken na itirisi ya yempira na ishe baki no muji emu K24 Life Starts
7: Oyaleyo
8: Oyaleyo Oyaleyo Mayan FM
7: Oyaleyo
8: Oyaleyo
7: Oyaleyo

0: era baye sauni yang kakenya jero bina bombo indina na bishana ma yene fema isiliga jero na gere kakenya na mayena itumiro ma yene fema emu bina bombo indina na bishana bina bombo indina rele bina bombo indina rimete ine bona ko sibo linke jabilo hakiro mtandao www.mayenefema.co.ke na kidede kala jo ya wangana olo show ka jino no Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu meru nyina kan kaulele county na yankare naruko na ke jolo moni jere sabo ke ngure de show oranga stola be nyoduga lankare naruko rankare ye seri ni na limunya jo kan do yika to kolla ore ke yoyne le ore limoto e grai ay bungento mo na to mo ilo be nyina ilo doka etine bona ore bisani ho ira shikaro bare na ke seri ni ake yuna le lotonga naka ni ngorone ya walara na biko na ibori ye gina re shuna da sabo ka to lo mon ore sera ga yote nguto nen ka sera ne ma ye de feme da ina seneya
2: ore rongolong ina to lu soite Ralia jo mo kura sida yeseria ni holdu kalena rok hasato murua na ijo total K24 otene bokandas. Eibunga kyol barasa lol tunganak leilo duga otene bongo pire seria ni neita iduo lelo tunganak indua renye ejo kena rene pikin kamera ni CCTV. Atu ilo duga otene bokandas. Petumi atusujila ruoko orital tunganak tenkare narok.
3: Kuna manyumba hapa kubwa na mitu. Muwega CCTV kwa sababu ndio nasikia watu.

0: Eli boy, singulo la juri tabaki yuko nasa yenka kenya tiati yenka kenya mayen. Poki yulanga Jumatatu mirabaki Jumasara manare. Merosho so mwani anta denga njibwe dhari nti yamasi udhiri mbura lengaba nyama kote Emmanuel Ole Kisemi.
1: Tenebuna no PK ile liona show saita kwenye.
0: Dugemi kukia tola ina chuti longi shunae minabe hiki tumukia tiagra maasai merasiri yana.
1: Kabisa.
0: Yola ajo WCW. Woman Crush
1: Wednesday.
0: Wednesday.
1: Turiki kule duo rara. Kabisa ndashumara ngasa kwanza. Angasa aisu mwelera tuti longi shuna ina imena.
0: Yes.
1: Pee kitu kia rumu kia rana nga kinutu. Ora chuti ili kia rana ngite shini na njere. Egerai ayikilikuwa nungishu ongwan na imena. Temurua olo serian temata pato north. Eji olo ingo nyonyukie lemepono oro lichaba oigero K34123B. Engashe kiri nanyukie na igero kiyokne tempunit. Olashe mugi oibore nkomomu oigero sini nyengkiyokne tempunit. Olikaya shobo onyukie. Eba yegi nanakishu Jumatatu. Ndarikini tomonare lava letomo temurua olo serian. Tenelo nito duwa kuna kishu, ashu ningiriki leile nena kishu, tosho kiolo penye simu te 0726-292790. Ashu liki yote neti yatu ingitesheni ya Magen FM, nikiliki lobby.
0: Wana chuti le tepat tesia hii nena kishu, vya kito mugi, atu liki lobby. Tia kutuona wakuni marasiri ya nate na Kenya?
1: Enka Kenya Magen FM.
2: Araje, wala.
1: Wow.
2: Anda sopo wala mamu yolo dajo aredi uroro zori kitoko
0: nisho kia dungo
2: wage jendo kitu naiba noja mga yola ajo kito na no mama dibo ya nara diyo arbayan kredit ina
0: kajo
2: ina dewa
0: nekol siina
2: ama ilara ninyesu baji ama alagoro reden na nangasa ya isurena kaiparra ai sura na kai barra tempelle
0: ni ya gara suba di mi gara mane no
2: eyo bai
0: ye na mi yolo
2: ale ara sana nu suba gi gweni yo ga shiba na ba na je gweni ngida ngol to ngani na ogi seri ani yo do ko le isa ba ba ten gi jabe jo ye ga no ko ka de di ye ga na ki jaba ga dal da ko la to ngana ne de lino
0: ayara
2: Mwana ngere bena kuna rambona ino kuno gatoro bena jo kelo tu elino.
0: Lele di asha masha ke yoga marbo kosili jangkai.
2: E gaisha dini na na ba ba ugalo ya ga ba dilang lo arge sera.
0: E.
2: Na ko sa indi si do ko do ni gramo. E tapo ka lo yige lang yo ligin pimenjan.
0: E gaisha ba kijina ke yango ba na se kwalo ria do mangkaza.
2: Daba la e wa e na se kwalo ria do mangkaza.
0: E.
2: Aba la mado mara yewu agiru dia munani miri amari ya nandai. Ayewu aga mado mama dibora mara ndawe re no bore daga. Tene bela romano jano. Oh ange de barno dia na jila nguru kidende de muru ala rai. Ono miliari na aga mbagana rene na yewu aga mage sininde de ro murunga. Na dogo miri amari ya na dogo hoteli zolo waru

0: Ema orore keji Moses Meleta itabaki yoko nasa yenka kenya tiatua enka kenya mayen. Pukio longe Jumatatu metabaki Jumasara munare mirosho mwana ente de kenya. Bwitha renti ya maso yudhiri mbrala nkapele mekuti Emmanuel Olekise.
1: Tende bona nupike ile liona show saita kwenye.
0: We neti zambaga kumwaka nkopo. Ndugu yangu ete yuki counties.
1: Yeah.
0: Karsisi show, YSNA ni show.
1: Yeah.
0: Nati yatua counties.
1: Ndiyo.
0: Idoni mo?
1: Yes.
0: Neji mede yeso tu nozo mpesa hii. Mwiri shindo laji revenue collection.
1: Yes.
0: Na agapa asha ina. O mai sholto nganak.
1: Lina county.
0: Lina county.
1: Ah. Nasemaji.
0: Toni mo?
1: Ehe.
0: Nde sindo kuna ji?
1: Yes.
0: County Development Index.
1: Yes.
0: Ayo ngura ama alto nganak livelihood za kuloto nganak. Luto kata wegi rodo waka simu. Luto kana kutu mito mapato ayo mwaka simu tofauti tofauti. Na kanyo kono.
1: Karabu shi economist.
0: Ya
1: kayu la sio lengaro sio kunumbi bora ke pia sio ndo kana jipa capita income ndurumi you know ndurumi na development index
0: eh
1: nemora di GDP neji
0: na SDGs
1: neji message na sio ya kula to kana me message dai meji mzuri ndugu yangu neji gaska irunga ndi ni
0: we kirowe
1: ne bora ndi na sotu revenue a billion
0: yes
1: kila kaunti ni shwa rai billions yes. National government ni ushina jo allocation do revenue allocation kaki ure umasikini
0: esapo
1: umekitiri
0: ure the county sor masai na samburu na tia buri olin
1: yes e rais na nisho sabu
0: e rais na nisho sabu tenkara gir kasi ndo igiro ndo
1: na ni kaunti ya isena
0: ni kiri samburu buri olin tor masai da na sujo kajiado ni kashaga naroko
1: yes
0: kake kya suja naroko
1: ka umasikini
0: kezi namba to mono mira ngai
1: yes
0: namba to mono ile ngai
1: yes
0: mera kiruguruko
1: yes
0: akore samburu ndi karibu na namba 30 something ndo la joketi aburi oleng karibu ndi 42 ndo la joketi aburi oleng to mbe sinanisho

0: Cabeça, cabeça, share your link, show lender, and I lost single just that you linger a blog on a yogaramate, Leno Long, a dollar lining money. Good morning.
1: Good morning.
0: Ira supat.
1: Kara supat. P.
0: Yes.
1: Mare nyamali kabisa.
0: Ashe.
1: Kaserian.
0: Mm-hmm.
1: Kama yana.
0: Amen.
1: Kashipo.
0: Amen.
1: Ay.
0: Hallelujah. Hallelujah. Mwana pili mwana nije kaserian.
1: Mm-hmm.
0: Arabi yoto.
1: Mm-hmm.
0: Karipo.
1: Mm-hmm.
0: Ara na kwa yeso.
1: Mm-hmm.
0: Ara ule. Ule nana. Iti yamba yeti nara salatari yani.
1: Yes.
0: Ashwe ara yoro na asiri.
1: Mm-hmm.
0: Ajwele yankai na enkisage nene.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Wala nkisapo ken na ninyakishori nyo
1: enkai
0: wala itulia good morning
1: good morning
0: sidai sinyana kabisa anya salme sidai aiwe de seria ni nacho salme nkaya na
1: she
0: aiwe tabiri nyo leng dala je ikinjo na jara na ngano tabi erubyo leng ingi duwa rogoti lemek sapuko ligira yetu dala je zilo na inebolo kidogo
1: yes
0: indorisiwa kana ngarugoti
1: right
0: kulingana na la jara bi asen rogino yeni mama debo ana bi rembe na roshi kulingana yenyu ara na nyogira nyo
1: lungana le murwa
0: murwa ulsi yene ginya bo chukulingana de weather
1: bye
0: bye ke rogo na ba guri sabugin wala miru waja ne gina ngar goti sabugin ni to ne on chat yake
1: bye
0: bye wala de yoro jin ngwa urgo ti lan ni ngi njo ajon yani kira yo si already ne waji in case of
1: anything
0: yes ni je sinera ni mulan karibu ni sana sana sana tu orama tile no ndi ngiti do e jumatano oro mo shana ni jodi tarpa nyo
1: or maida ni
0: no wer saba maida na ngasa tabo ngoni kwanza ngasa tabo kwanza ngoni ngoni
1: ngasa si arebe ngoni
0: yes
1: tini ndi ni jumo maida
0: ni jumo ni ngasa tabo maida sa sam ya ren ko na bon tara ngoni
1: ngoni
0: yes mera sma bena ngangini mera sma bena murweni Ejeje ngongwe nati maali.
1: Yeah.
0: Nata se siya yi. Outstanding. Exemplary. Uh-huh. Se yenke nga siya. Ni tachin ki yoltu nga ni baani. Yo wera nyana.
1: Uh-huh.
0: Kenare. Kenare ni kweneja?
1: Nehrebi.
0: Kenare nehrebi. Kaya kireba adaye.
1: Yes.
0: Kira nga bubudu kwa la ini nguni.
1: Uh-huh.
0: Karibu la ini nguni. Webo kinebe niti iti jangu nari ingi sinimoja matenebo. Takuna saa ika jiru nalafi lengkiteng.
1: Na jina numasi ata AKA Normirishi.
0: Yes.
1: Ingirajo ye ajo ye karibu. Maidi ya mari kwanzia na rasungwan.
0: Ehe.
1: Umirashe sa nane ndama.
0: Ivai.
1: Nigeramba sabukin sidain.
0: Mm-hmm.
1: Nikita shana rengara kiyola hini ngonila.
0: Edede kabisa kabisa. Dala juu natuwa nyorubende.
1: Mm-hmm.
0: Utimba. Ajuu Ivraile ben tunati atua.
1: Kuna mazuri.
0: Nijuu orikitabu. Orikitabu.
1: Mm-hmm.
0: Yolo orikitabu.
1: Orikitabu.
0: Hake manganye kitabu sinyari.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Haga mwere kitabu sinyari.
1: Wale leno or notebook.
0: Or notebook ele.
1: Or notebook ele.
0: Mwara baagi bulu hapa.
1: Mm-hmm.
0: Ya singole jo. Temu salaba hino. Ano tenje unoto. Tondoro kainipoki. Nata samala ayabeko naki.
1: Mm-hmm.
0: Ajo elingeroki. Mm-hmm. Tori kitabu sinyati.
1: Orikitabu sinyati.
0: Mm.
1: Na gal, baadhi kana
0: orikitabu sinyati.
1: Na orikitabu rati ya orikitabu lora ndana mboke.
0: Mm.
1: Melele
0: na orikitabu. Orikitabu sinyati lanka hii.
2: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko faster inde mtata atole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kai yake kaji kununu ure soko faster na engibura negi njorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubokso boti atwele ure delelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete marata peya kwa la sula ni kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tare shara doropoling
3: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: My NFM Classified. Ore eriboto orkeju le mara na giderunye nkiasin ang e anakim. Minangake oltaka shua chemicals at orkejum. Toribo ya rati tineborke koji enkio par orkejum. Taasi shure nkare tenkwito inaishia. Tabala nkiasin na inyal mbotu orkeju. Nimi asi shure nkwito yenkire mwere waramatare na inyal mkulubwani. Ore nena duarpo kina itayu community. Naishia nengwarakini losikini pea walim. Ishia na ore nena duar na itayu ni. Nengamoro bat ana arobate sirkali la juruk. Oguli ampuni ni wale sotwaga nejuru neuta community. Tomba naishia neas pe ribilo kejum. Taretu lela sotwaga uribilo kejum le mara. Ea unduati nonoka enena nedol ibelega nyateto kejum. Nijingi siana elelo oramato kejum le mara. Urenta isero kejum le mara na ankaikang eti. Tenena nekias tatam. Teniye uni report ingiasin na grasa kejum le mara. Ironya star 384 star 7777 hash araki Irwagiyo kora tioti ila WhatsApp 0739 727 334. Kiaki ele kiliwai ke wasnet e munabo ishenye o Akvo Foundation Teritoto Nile Basin Discourse.
5: Mayen FM Classified.
0: Kabisa orina yere jela ngunda damu najo e teruwa duara ntar duara monongwan.
1: Yes.
0: Where the entumo sabu behar najo the Africa Commerce and Industry Summit durari itiruwa orani moni de nyongolong e juma tarikin to monile. Haruna ya baiki itiwe de Johor Garden. Sana da ya baiki si endlo ni wajo de nirara rabu behar es kiro waleng ni aram proling nono ni laura masari sapuki indulo aura orani moni. Tini zani ni gidwa ni shoni yolo ngumo gawanya na tosho kunambari +254 203 927 000 pitumoga na atayolo ngumo ilo na biashara sabu najo asho na rumu sabu biashara keji the Commerce and Industry Summit 2026 kiaka Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
5: Ewangan Olush.

0: baekeje orvikel oli ya sholendoi ana siangau tulosongolis da yole mra bagana yo sa onwana ya malaga ni olaini ngoni ora tikita mo madunga jani yo shumara na nolong tikontio la doko ya amato doko ya sala la tomon first corinthians chapter number 1 verse number 10 ndio njere asa endele la shara line rabare wene ndo ni nyasai Hele kila kila jage Engura anaini mu Nijia asa yendele la shara
1: Laini
0: Tengkarana zuri ya ni Langa Yesu Kristo Kinyo agi asa yi Na tengkarana ngayi ni Tengkarana ngayi gira ajuga Tawala tengkarana ngayi Kishuru no sa ingine Amu Kiyo nani bidipe yunga Nekile jile jale vini ngunyo Anadoto ki Nejo Endo ni ngoro poke Peki ngaja Peki ni ngo Poke Yani beluno na jo ninu kagira jo na ganyala ninu ni mewu ninu ta ngarna Yesu
1: amen
0: mewu mari ninu mewu la eternity mewu kanisa yin mewu ro yian kaginyira ro ninu mewu sharenu ngare dono mewu sharenu arpa yali

0: narana yi moru moru
1: yes
0: inu nanga se moru moru o ni ngore le moru le siri den
1: eh
0: eh le di nyora le rogi le na mu jeti kwa na wa na le li moru moru na yi siri ya lemme lemme ko lolor mari
1: yes
0: le le ru rogi le
1: eh
0: eh ro ga raya ni ho yi ni de joma gila na ga ma eh te ragi ne ngi rogi nanga ji den de
1: ho
0: eru na yi wa na mara ka ni no bo
1: eh eh
0: amo mer honora ara me me ufuno robeyao
1: ni nyerogol
0: age ore na be mi lon nare ano be nyankang na ni jasa i muri amuna re ano be nyanga
1: ehe
0: de ha ragi na na ga jino ni nyo sirua ni me ago sirua ko ida ni ngiro ga ngaji ani
1: yes
0: ende na be ore be ara e go bi ngelo
1: mhm
0: ne ri go gi mpapa le ne
1: ho
0: gara me ni ngiro silo
1: ho
0: Ngiri ginyo na na nge nja mgara na ngu kwa mesa ilo lina.
1: Yes.
0: Na aga erina ilo ba jano meba nga ilo mburu nangire.
1: Mm-hmm.
0: Ya kwa kena nana jika na romono ni wara amu yala na aga ame ugrasa rilo yengire ngore kitongo irilu soye.
1: Ehe.
0: Kwa kino rikila aje kena nye iya mpanga ngoro ilbaya nikizwa.
1: Anarida aduwa saai?
0: Oo, ay. Ragwa ni nana nari wala kwa nana baka inari wako nasi kila ajinyi randa rilo kaya nari nge nikire.
1: Jero denda rogi amari sai ai ga noro sai ti adu.
0: Ne ago na wada na agire ti sai yo.
1: Eh eh.
0: Dena gara na yengir na fasi.
1: Oo.
0: Nje ngoro moru wa lo rasari a dehi wa wa na nda na ra sai na muna na ra di janga ji ai.
1: Mhm.
0: Mira si ba na be si ba ra ga na ra.
1: Yes.
0: Ka ga ngoro na jo ma ra sa.
1: Eh eh.
0: Enyi de ni go ya ga ngai.
1: Oo.
0: Nela genyer moru ro si a neri wa genyer moru ngi ro ganya na ra ganya na ra kitana na na yala me angala na ga na jara
1: a sholem
0: ne wona ni jam na jira ro lu manda
1: a sholem ole manda thank you
2: Tiatua mayana, Mela Maria, mugi shugunya budu kwe ya hatari shatane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
1: Kabisa kina na kabu rukwati na igu na nili mwantata muna ajoro rato hii ithiruwa na rata na ngulitu mwadi sabi kibiashara na ajoro hii Africa Commerce and Industry Summit LRI iti uhuru gardens tena una gini erabani ni ule kuhusu losirua na era number nosh tosho plus 254-203-927-000 piyolu na mguwa mwana usirua losirua na majore usirua LRI asho natumia LRI niki ya kata Kenya National Chamber of Commerce and Industry KN CCI.
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
1: Kabisa kabisa rejani jaladi mwenana na bundle ni kijo NK24 plus bundle. Stream kama?
7: Boss.
1: Yani kuwa bossi. Na nyini ngitaru boss. Bundle la NK24 plus.
7: Yes.
1: Wede yata jiligina alatita mumiro la ini ngoni. Yirwanya? *544*24# ninyangu na bundle tada maja rekidu for plus ala ini mwoni na hook up GTA
7: entertainment
1: tada musea jodo chia angkada sudayo lingi ijuwe langkada bo ninyangu na bundle wada njili nginabu nishukira ra app deposit account na juwe NZD account tiniara apo shi tada Safaricom edi shi app na account na jene NZD wada njili nginabu nila account ninyo
7: Ezidi.
1: Meradi nyangu kidwa na nyangu tangolong ikomaka injilingi account. Tinyangu mara mbili tangolong shilingi mbili ningi sefage na na shilingi tena account najo Ezidi.
8: Ilomon lengi gurana tiatu Mayan FM.
9: Aidro molaini ngoni mabe dugu ya jia lomole ngiguna dena rishara isili gajiru mre rishara sidika tukul karibu na nofranga solite yuko tata mre lomole mbiro ngeja kwa laini ngoni diadu ankampi enti megorma yu laini ngoni lomolo jonchere shomira ngole enti megorma ya abu idaru ngiguna nenye enke shagirogolo show FKUF Premier League sidika tukul be yubi na tima waisul ngole enti meamuranga seals tongoli ungu antiari de ngiguna naiguna na kite enki wancha enyayo stadium ngiguna nolaini ngoni naiguna na kite abori ilta yu isho ling anchere iguna na kina giguna under the lights laini ngoni diadu na giguna nengole nesho somerale la isula ngari digita mari lenge shagiro kolo show abo.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
0: Kabisa ni jeri mbara kuna sayulani mwagira na abuduko ya. Eh?
2: Mm-hmm.
0: Maide bena kigwana. Kama, teneweji. Mijira nye naro mwono nipaka sayi.
2: Mm-hmm.
0: Leje doi, ordine nwa amati atua. Mayol da jaga nywa rasa. Na angaje doi.
2: Nyare dedi.
0: Eh.
2: Menandu nareshara.
0: Na angaje, ya ini, nanyo nareshara trombe, trongifu ini.
2: Mm-hmm.
0: Na orangifu ini naresheti, na nadaruwe na kuna akaika ini.
2: Yeah.
0: Oda kuna akajaka ini.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Pame yanka jai nenai.
2: Kanyo dibae ni tena
0: lidi. Ewe yungo bengitu wa masarau. Ewe yungo masarau. Na wana yaltu ngani yanka jenye. Nijere njiro saizi. Ame yanka jai. Ewe yungitu ya kuwa nea. Yolo kuwa nea. Ura yana na kuwa nea ina. Kamu natu muna sama labi jadu Shankara. Nejuja tu agar apa yang nak warna ya? Enam apa yang orang yang ingin aku warna ya?
2: Kira warna ya monorang kan?
0: Rakai warna ya. Maya nalo?
4: Olah helai.
0: Woi.
4: Suwa lang mana sendero?
0: Suwa riwa lang mama.
4: Lang minhi?
2: Eo.
4: Suwa leng.
2: Ibu leng.
4: Olah sendero mama. Ironya mama wajawa ya wanyarangai.
0: Tiji ngeng kikwana, tapa ulo siku na complain. Tiji ngeng kikwana.
4: Do na do mara tiji ngeng kikwana. Kamu mama wasere lor ngosua. Aye jo nanu inyela na romono nyamu.
0: Oh.
4: Ena kani mili urangaji berundo igu ekira eron erangaji. Amu nagara barna igu ngoroi.
0: Yes.
4: Araro inyele no mo bia ora herada na ji we ya magri aher. La se male bene nyanga ji.
0: Oh.
4: E un lo ringe re inje ra na formo bia a sher nyanga ji. E bia ge na nyenye. Ode de her nyanga ji de ru nga nga ki rokari kogi. Kage inyele ma du ama ma na meru ro ye nyanga ji mi nyaga na her ye bu.
0: Oh.
4: Kero marigi yala jada ragi dare nege ngwana singangai
0: mayolo
4: kage de hibunye
0: oh
4: ara gwera mayolo re ngana ni lori ni lo ba ra yona ngaja mi de baba nyala ri na mara ro ye ka mara na re anda mayo gi gwa anda nge dugo na ye wo mon ne dugo ni ni ro ya lori ngana na ba ra ya ngaji
0: asunye na risel
4: nge e le wo le dua na marisel nge nge ro e ro no ra ge be e go dwe e ngara na mara la gwa gi Yalo mi ngana na yere ngaji na ro mayere lo mare ga yendo sinya ngiro ga ta ni ngaji ne ne ro nya gere ne me ba du ngo lere na mare ga ge ngai ni
0: ah she
4: eh
0: ah she mai de basina ki gwana de du na bona yelo ru masai
2: yes
0: era sendo na ji
2: mhm
0: ore masai bo gin ne de sibara
2: mhm
0: to du ni ngari no
2: mhm
0: nyo
2: ngari
0: no ngari no
2: mhm
0: pe igoro ni du ma du o soir bay nan
2: mhm
0: ki sira ga kado munye nyelo ala tie ni gile kaja
2: ai sira
0: gile report ra be report pa yiji kar ya angari ya nai ko wa kiatu minya do ya masa ara nyana simu size miduma na simu bayra ja ar lego so ni wito ringa kisira gine amungi shina de kona yes pore ndogi pa kiye poken e tamana ni minyal tiji malicious damage of a property Toningo,
2: yeah.
0: Na kera hiria ningu neja Nikisida, ya uri na mama Kera ngule sebara kweli Kera ngule nyo
2: Sebara
0: Kakwana kena, the moment na dage peye inyororo Nedede nka jenye Nebode na pana jobi liye nejore nkiru na mada Nyari nyo
2: Nka jenye,
0: rango
2: ike nyanaku
0: Basi Uri lo sorela, uri nyo kapa yu lo sorela Raya nkiru na mada ninyo rari nyo
2: Nka jenye,
0: rango ike nyana Kera na sheria Amoke ka ngole sebara amane nyene yankaji nena ngola nyo homa isirisho ne jodinye teni nyo ngole ndimuke ngola ga maibana ya misho nyo homuru age mejing nyo
2: mejing
0: yankaji ai enje rage ngirage nyo
2: yankaji
0: yankaji nyi rende taruna nta yankaji ai simple ni dibai nyo na biashara kawa ngola ga nasa pinyura du munyintu tine bisa gwenda boy adwanu olungani wa data gete na kenyu sira gete nkarage nyelanga tenye ragore Mala ragoro nyo bla bla bla no shangari na mtu waje sitake Neeku ata tiniguro nye. Todo nye nishini kiaari ngishu.
2: Mm-hmm.
0: Nuhu shengene ni gilomo gu. Emekele shaka istangde by the way. Amo. Teneba ulitunga nako shi uwele shaka isia yu ongishu.
2: Mm-hmm.
0: Ongwisi sana sana. Ngishu duona naramati.
2: Mm-hmm.
0: Kisiraka ki. Tengala kina gilendo shekaja. Agilu.
2: Emu gu.
0: Kera mpala shini nagifia sebata. Pee minyal.
2: Mm-hmm.
0: Na umu nukini nyaldo kinti hasira. Wasa ingine doi. Miki yolo sheria ajwe keja anyo.
2: Keja sheria.
0: Yuyo ula mwana ayo nasi mkata ngekaja.
2: Mm.
0: We! Ayo. Siku moja.
2: Utapatikana.
0: Yuyo linyo lide.
2: Mm.
0: Tiyaro, piyaro lide lino.
2: Mm-hmm.
0: Sa ingine ulo lide. Ulo shi ya doyo sa ingine unyali nyali sho.
2: Mm-hmm.
0: Na avila isita ayana ajilo lide. Ajeri ulo lide kaja.
2: Kwa tibana.
0: Mm. Na ako enjo yoro samo. Ten kelo niyari lo lide. Ne ya ingiri fidyo. Kisita akaki. Njiyo kini. Hara fikiri nasi shwe kekaja nyo.
2: Mm-hmm.
0: Esa janyo itagulidia ushaidi ajo. Njungo letu.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Enkigwana oramatie.
3: Enkigwana oramatie.
1: Po kiolong ewiki. Erishara nige dere nige magemba na ipirta yuoka kirolo show.
5: Mayen FM Classified.
1: Ola iremoni, nene nkairishata eare enkire morena tabawam. Iteretene peire misho nenke suenda tembore ye. Nena na Kenya Seed Company, ibungagino Osimlo Seeds, negi agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye. Ure ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department, ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom. Na ene nkatana isha, nireteno lchampa lino, ni unirupaye kukulia daikina apa asham. Kulona arpaye ko isha tenkija pe mkopiningua, tena akurupurgele. Tu nempeku a DH04 ni una hybrid 517 513 or 533 to muru anemi purgelo leng nemesi osubuko nekum wale to osubuki na empeku a hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 na nyorengulubweni wenki jabo subukum kera si gulepe una ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikempe ormusung gujit o sunflower taba ikilduka ile Kenya Seed araki agrovets na nyo rigino pe embe kuang nila atum embe ku nikinto berate na rishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
5: Mayen FM Classified
0: kabisa rina majigra saa sida la ningoni kigirana atu mungu ndorubo la umane saa sida tada majoro de media maksuefs na yekinchona first sida yuleng piri moki ayinungri hini ya Mayen muna abni kujolo ene media max Waves, more sauti,
2: more you.
0: Sukuma mbaka, ukisikiza, Media Max, Waves.
1: Erabaya saile endama, kiaki K24 data bundle. Ena enkataya ku stream kama boss na K24 plus bundle. Tuonji lingini tikita mumieta ke tesa na lolongam. Ironya star 544 star 24 hash nitum bundle. Niasishore esa na lolonga. Na atana iye unenta sabu pi noto 1.5 GB. Tuonji lingini tomoni na udona udage nishibagino sai tikita mumwen. Nishilie sinemani isinkwaliutin. Ngipintini onkera tenebo life channel. K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit entertainment T&C supply
5: Doropo Lomon Kemayen FM

0: ngati ni hori ya dimale tinebo ke nga ke nga ke damala nga na se mungada ke damala nga ya mori jinja ngati ni mm ke samburu hori ya se
1: mm
0: tinebo do yi odimale dandes
1: mm-hmm.
0: Yes yes de ngati ni engova
1: keseba yesi
0: dai sayo
1: ngati ni engova
0: eh just like normally una jina ni jere enyudi
1: Oramati.
0: Yes.
1: Mm.
0: Na orna mudi oramati.
1: Mm-hmm.
0: Na anjo kununye.
2: Mudi.
3: Oramati.
0: Mene nase kwa sawa shana tromo noni.
1: Mm-hmm.
0: Amigo dali pokera yula bayan. Nana sawa sa, wana sawa yula bayan.
1: Yes.
0: Amara ranyana ramon na iwa ki. Mm-hmm. Mera nyamo kosa.
1: Kesipa.
0: Kaka mokosa na nyara.
1: Mera.
0: Kamo njaya ningu. Yorba yankaya. Na orishan, orishan nyana ramon oshia ki.
1: Mm-hmm.
0: Musa nishia ki maramingi. Kelude lentiranka. Neliki.
1: Mm.
0: Lewe ba
1: mm-hmm.
0: na sebo ngonya ka bulu. Njala ibonji.
1: Mhm.
0: Ma asa na bagare kunelo nya lang angas na borolo songo. Sabo kolo songo.
1: Mhm.
0: Na grang shabu na dol ngi shwan tare. Je na itne ni yatu. Na jo na nya bawang.
1: Araki.
0: Na jaje ndura kake. Ni hara nyerba ya mbitu gi nini. Fa ne ne derwe idara la lu no mondwe rabaje ne latia.
1: Mhm.
0: Bu ya je me adnye shinye nyo.
1: Me ara
0: nyara nabu.
1: Mhm.
0: Digon jara shero le ngarriya aglage. Ngoro ngoro sho ngoro ngoro sho. Obana ngir nengri. Bara nare yara ne gaja. Neyit. Ajo nasinanu. Wes nyana no monani.
1: Mhm.
0: Mi yela banya jana enanga enyo. Mi dia ina na yanga.
1: Eh.
0: Ajo nyana yanga. Odi nyana segra ajo ne mi yanga ini. Mba nga shomu. Me ara nya bari ajo. Ana gruna la saranyo
1: enaji
0: me were na makosa mera nya makosa ka makosa ni yara
1: era
0: na roya ni sinye yuwe na biye sinye ndo abando ro baye mhm mhm na mera na osi mara mingi mera dio ro baye lol dokani obu
1: nije
0: mhm
1: mhm
0: kola yani awu gra duang nya udu awu kya basi ni ngamo mhm kila shari ni le Tamono kare uni, uledi madaramata. Kiba wala yao, nilu asorbesho. Nimi kaja?
1: Nimeramata.
0: Nara ya merendu na juwa lalai yake. Oro uledi ma?
1: Neo.
0: Nishori. Yes. Wasi nyumona ya kake. Kina jinga nadumu amana rejuwa karna nunga intimit.
1: Iye.
0: Na kini nang. Hikini nge sida. Basi. Taka nyo sida. Kuna sida gani ya. Bala ye merake de malayo kuna aja?
1: Raramata boi.
0: Yes. Kaka ushi lela amu na mkose lele. Iyo lo nye banyajo. Wala naji menye reshara
1: mhm
0: enara monon nyane ko naja
1: nyana reshara
0: ne mama wasa radi amon nyana gidi na ngangiti kilo nyanga kilo na endamune rama nyana ngai wala gishu na re bona nyane ko naja
1: nyana rewa
0: ni nyana nyengwa amon ni nyana jesi ai
1: mhm
0: sawa
1: yes
0: ne mama kosa ina
1: mhm
0: na mama sadina so sio sida
1: mhm
0: mhm leka ore ngar nara ni nyane ko naja
1: ni
0: nyengwa
1: mhm
0: wala bulu nara na nyane ko naja Nya makosa ina.
1: Mhm.
0: Amera na bosisen?
1: Obo.
0: Obo. Kaure makosa le bayen?
1: Mhm.
0: Na na homa ya u engai kirok.
1: Mhm.
0: Abe engai jengai kirok. Na ndana na chera. Ada nyongola na nyera chera na jera na kirok. Me ndana ngola ya bintu shula. Me boya na ngiru gara ngaji. Kaje kuna kino. Kanu kanu duaje. Uliambi wana nani?
1: Uliona wapi?
0: Uliona wapi?
1: Ulisikia
0: wapi? Ukiwa wapi? Mkiwa na nani?
3: Totone robe rangi.
4: Mungu baba nataka nchogorani. Mungu baba naitu. Anga ya ine ya marwe. Menginta ya marabagu. Anginta maraba ligirarna.
3: Engudi. Oramati.
0: Na dopi ya naromononi. Na hivyo nadu ya ndabu. Yari jina hivyo ngirona mada. Na najibibilia. Ndia ya anga yinye renyo.
1: Tonga
0: yenyana. Ana nyara ngishe nya eri laje na ramononi ni suruko angajenge ma edda na garabije naji.
1: Ibai.
0: Amara sere ne shunyinda onulo sotwa. Kaidi nye shokino. Ambwel mera na dinga na dona iba. Woni nywa ben na jengaji.
1: Mera sinye neji.
0: Kaidi.
1: Mera.
0: Kera ngina na badana ina. Wale na senki boko. Na na sana ema doli.
3: Totone to beragi.
4: Mungu baba nataka nchogorani. Mungu baba naitu anga yene ya marwa menginta ya marabagu anginta maraba ligirarna.
3: Engudi. Oramati.
2: Ntubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda ginito mono umwan natabaginita ginito mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishata nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ningejuko le biashara ino wow ntodwa ina nani aseta amwisho orirukurot a exhibition spaces tongalu sunio no makem tiniyew nikinchori erishata nintodwari biashara ino mbuk tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wadi turkili kwa yobuto epirta ACIS 2026 niningo Mayan FM Tori Shad Porkin wadi nkatiti ndukumu na orkasi kidi iti hasol orpigipig iti show igira aire misho imere tolduka iti enkobis araki iti osokoni ure tata ina hasol neta eadusim ure media max waves na usim likiria marie nini ngola siraklo olomon linono glinyor tori sharpokin tinike yoroka silino sero likiria marie media max waves tanake nkubisidi eto nake usim lino download media max waves tata amwetu moyute play store arakite app store na skuma mboka nikisikiza media max waves
5: Kabisa na jeni mbara kuna sikina na abudu Olenu wenduke ya nana doi app bundle ligijo NAK 24 plus bundle Stream live kama
1: Boss
5: Ukutumia nini? Nini gineja?
1: 25 shillings
5: Peke yake Nitu mna bundle sub calling Tenulo nye bidala jo miara nye time Ningori Tunarishiata Daudole ninyo Nena movie Daudole nana nia yip konde nipoke na dinyo Na app NAK 24 plus Ronya na star 544 Start to for hash, pirimu gyanro na bundle, AK 24 plus.
3: Mayan FM.
6: Mayan FM. Na buong pwiti na abishana, eni nikito yuk naro county, tenurungato.
3: Mayan. Mayan FM.
7: Mayan FM, ipna buong pwiti le, esumiso yuk kajado.

0: Aya, sawa sawa. Aya. My NFM, hello?
1: You have received a...
0: Ore ninko mbongare duwar gali sayi roduare pi. Hello?
1: Hello, hello.
0: Yeo.
1: Moni.
0: Moni, nanyo rangai. Kai mwa. Ken... Ah, poli. My NFM, hello?
2: Hello?
0: Yeo?
2: Zaza.
0: Afiti sana.
2: Mwelele sisa na babaseru.
0: Babaseru mwenyewe. Keje ndeiba?
2: Aiseri ya ndeiba api medianya malisere kama ya nanu njanga ya nai.
0: Kanu ba ye yenjan?
2: Ilu meka ba yenjan mayolo nanu kili dunga laju kala dadoro duwagi mejika yenjan.
0: Are anabolo weekend iruesha?
2: Are rojo roja ba weekend lakini karna na nanu aike babani yengi diana baina rashare newe na agelio dalili. Baiju riko rabe kureba newe njijale. Ela meka ba yenjan. Nelio rati dalili. Niki darada na desere na adan kaida ngara gidi amali no na jiro ba ai kitu ya serikali.
0: Kera ya gri ra yulomon lenga dini?
2: Ai zilu ya gra serikali ale yo gaje kita bolido yo gaje mayolo ga dalani.
0: Mayolo na nuga joro lungani lodi en kobis na ge metrology arashu na no bisa geye? Gajo mayolo.
2: Ai mayolo rasa nanu.
0: Enaure, enaure.
2: Aya na oro lungani aro gaji gara ngwar tang garamba garama ne jeni nyarahi
0: na duo na ji yeuno de ba gi lungani kage
2: eh
0: gi jogi age le le mi ndogi duo le ji yo ro li ge do yo ge runa ti wa mana ne ngai
2: aya mo ge anya ga ki grane la ra jenja na ma ji ni yoro ni ro bre ta ji ru ha ni do gi ni ja ai ji ga ba ai ro bre gula a iru do gi do
0: ne si ba ro ye ni nya unil tangi
2: ni ma ya na na ni danga ya na
0: ne si ba bi
2: Luna grasena no en orola wala ine yagra en orola lungani neroro gyo lengo jonge dalare ngisha ini so kete ke bayoro
0: eh
2: agra en orola na jiga ndawenya roro gisu mbayoro dunoro
0: eh
2: ene bo lungani jo kimbayo ala kasale
0: ehe
2: ene bo lungani jo James Kaiseye de murwa na jena langara
0: eh
2: mayoro James yele mtarajiwa katano lele ngumo lende murwa langara
0: aya sawa sawa
2: aya shole
0: aya she mayene fem halo Hello.
3: Hello. Hello.
0: Yeu.
3: Bole.
0: Ibabi.
3: Ben diga na nombe ye wase gon.
0: Eh.
3: Asa no dawa la rabo ngi la ini fal gato ya tu.
0: Eh.
3: Dere le bo met lai rai.
0: Eh
3: eh. Na jega ti na ma rai ni ni ngi ngi wase.
0: Eh.
3: Aldo ngi ne jo ma ngi de ri wo ne jurgi.
0: Eh
3: eh. Ta de ngi la ko so ga jara la ya musa ro sina ba yi.
0: Eh.
3: Na go gara gara la do yi.
0: Ta ya shuling. Adolta Ajoel from Olorera KMQ agre ikiligwanu enguo naro lugunya na imena ebonuntarang duo esaidia kagirure ili mwajoke tiaji kaisele gajoko Olorera na KMQ adolta kilikuwa yojiru haisilu hopu kofiti ni deno solite koshoi agira na mingoru kulolewa Robert Kobai Olalasha la yojitho solite tenai ni ngiro na woshogi esimu adolta kweli ikilikuwa nwasali swali ka ikilikuwa nagire na iya no ya mwerejo unaweza pea iyo nage elesha niyojo ole trubezol 10% kondo akiwa mjamzito sawa kaijibu na nakata and from Tikoishi mimi sina mtu natafuta but nawagotea watu wote erilunga naka le Liverpool Gredi ya maritenebo online ni nguni, daigani wa udolongor, pebaya, sambili.